Kasan siyong lo dee nak kaane, singe nama lingye chamar kuom sangwa taa nyu dili shu yin. Tiri pyo jalo nyitong jata nga chunga sum rao ne, meta penda jebe tse ku, chilo nyitong nyi staru jinda gube tse nyi shi chik resa tawe nyin ki pyo ka lundi lehim ka jing si shu yin. Nganzo lehim ka nyingung ki chato yo jitang kama nyi ne, chato nyiwa partu tuyo kama nga chunga dung ki ring karsan ki FM makers gata chume sum tan cha nga. Dolin ki FM megar sikyatan chayi News on Air talam chayi nesayin kshayi hai.